0: diwara atene mi na nduna pe me tongana maguina ndoso ake giasi ndaye dawala centre universitaire de recherche et de documentation en histoire et archéologie centrafricaine so ake na beti sindagi moko wara alimo ti rafai moko wara limo ti zebio moko wara nga limo ti bangasu nga na bazingere so si ake fadina tere ti zebio tongana mogwe na mbege ti sultana ti bangasu rafai nga na zemio ti tene mo ba mbeni ye so aira tene mbeni monument mbeni limo tongaso tongana monument ti kozo bia ti kodro ti ye barme boganda na mbege nika mbide ti sika pe me mbi banza mbeni monument tongaso ayeke dapepe me na poko ti tambula ti gingo senda ye so si amû professeur simiti si lo gue fade na mbege nika biani lo si na mbege nika ndoso alu bangasu da ayeke fade so na ya ti ngonda e wala amangola alu ni me mo si so mo hinga nga ke mbeni sultan so si lo li gbia na mbege ti bangasu ndoso ayeke nga ndoso pepe mo yeke ma ni me ti tene mo ba ni tongaso ayeke dapepe ngbanga ti so ayeke na ya ti ngonda lege oko tongana mo si na mbege ti rafai lakue na poko ti tondo ti tambula so si amû professeur simiti ague na mbege nika lo gue juska na ndoso si lo ba juskaka juska na rafai si lo banga villa so si etman ayeke lango fadida e sende ti lo ayeke nga fadida me aye so kue par rapport na tondo so ayeke na ya ti ngunda gbanga ti so na mbege ti anzakara wala mbege ti zande tongana kota azo akui awe biani mo yeke ba azo ayeke londo na ndoso si alu kuâ ni da si ala gue sara ti ala kodro ni ayo ayo na ndoso si alu etman da e mo sika mo yeke ba ye ni kue gi ya ti ngunda mbeni zo ti na dabe na ndö ni ti tene ba afa ke ba biani mbeni zo ere ti lo etman lo sara kusala mingi na amunzu poro ba sende ti lo la ayeke ti lo dapepe me ayeke apere si ma mû andö ni kue ba atënë so mbi peut ti tene ni na ndö ti aye so aira na amonument ambeni aye so apeut ti ndu ti fa biani ke asultana so ayeke fade na mbege ti to ti kodro ti ye ayeke fadida ayeke ti lo dapepe
1: singila mingi Xavier Mbembele osio kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so yeke lo ti ge e ku kapa ni ala gi kekerike na okongo nga so ti ba hunzingo ti lengo gbia ti sultan zemio nga tongana nyen si mû ngombata ti kusala na peko ti lo aga lani kpale
2: singila mingi na ala Emmanuel e so pena ndembe so ti tingbi tere nga lege oko na ma mokonzi na ano tabe ti lo na mbege ti linga ane a ti hingia ti ndara na lango ti laso ala yeke tene tënë na ndö ti kango lege na tënë ti agoro na ngoi so si amolenge yeke gue ti so akizama

0: Nagyon alkotok. Afnak pinasunod ka tsukko silaksok. Kailat sa soklo ni Arinet ng tata. Sila may imil na kasi masyot sa kumaksin na kaklo tsillo. Suriya, ingakta. Ako tingaro, kailat sa soklo ni Arinet ng tata. Akanak makhluk, pinaksin na kasi mapun. Takwa, Arinet sa kumaksin at nukalis lo nimin. Ilani lo hisumin. Amaro anta polsin pa katingarungit. Ingako siya atlutik. Tasira may imil na kasi mapun. Arinak so katigit. Ilisa nukup. Arinak to karing ibita.
1: Imiyara da, sura da katsinga doon. Sura yung kakasua, sikot pa kasi kakapot kakakalik business council, ipisok tanong kakapiyo.

KMLA. For now, I'm in Terra Gabi, in Kiribati National Library and Archives. Nahogari, KMLA, a day begin Kiribati National Library and Archives. Arinana woa potun de maguri yei, but the one library pontetapuntamo poki begin karikian tiatai painanun de varavari o woa archives, ke kabakina notaraduan karakin norongurun Kiribati nikabai. Puntuana may pokona na divisions, the Ministry of Education, Arikabutakiana na tararua de sakorupokin de potakin dei. A day ni deran de pairik square, arime mainuku, on tomemet borowoto, Arikapuana the Lands Management Department, or a day office. The archives in the one floor need to run the Borowato Arime Mainiku. Akunan Rick Yobisaika, the library or the archives you antaripone, Kaisuanime Wakia, Wotowana, Wanime Wawa, or Isuanime Wakia, Wotowana, Tenua Tenua Banua, K email matrices like KNLA@MOV.gov.ki of archive@MOV.gov.ki. Hauki Metarwan, the library or the archives, Ibukina services. Nakoya tepota nameta ntaya aikai tainu kin the library pon mendemone pon nakonta kawapong denga pong jorwe wa nakonta bantai watame ni lawa ntakateni pong denga pong jorwe wa nakonta bantai jawa awa tekapong eni mo nakoya nameta ntakani me pong denga pong jorwe wa nakon kwataime ni lawa ntakani pong denga pong iteran jorwe wa nakonta bantai iteran tenwa tapi wana services the library membership pon nakangan biki pati member si wota ID card, the one may go on a national ID card, KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikyan na mi membership. Then pon the membership ay kay preschool na kon primary. Then wate tara api sense o wo amay sinte po kya ako nang tamwaki. Kawarinan then wate tara api sense me then wate sinte po kya ako nang tamwaki. O adult, ke ikaway, nime wate tara ano api sense o nime wate sinte po kya ako nang tamwaki. Menin tayin tamwan po kipon mo at wiki. Metesuwa and mepitesens yung tawan at po kinikatuwa pong. Ganayak yuk te po kintayna. Menin te memba kon tawan at iririki o akunan nga nakapuwa ki. Programs inanon de library. Kona, yay te US corner mekanwana activities yung the science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukya den the primary nikatua pung o kapunganan tayan technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni maravare computer ikato memente internet ibukin topan kay namaya day me customers and the research metaibi. Reading session na revare kakiroya iapetera yan dianganano nikatua kone pung kurat. Irangin ikaw mati reading session nikatua kone pung ibukya na simiyo sipumi pakunani kakawo mo na kon katangan roy warikan teka iroya kipo na yadete ni mepang school library ayo to wana may pohon na services the library ibukya rire ni mo amente primary na kon teka warinan rire panabanto nga kiroya rate na mante barebare o inakonan dikira kaya taipay may yako na pay na mante jete de barebare o tukurupoki aw akaw nga kirire inako panarin katinatua o nikawaki na roy aya library o niri anakay ni pay the school library tayin mungkin te archives mante mo nipong nakontakate nipong itiran duway wante nga pong nakon itiran tepi me wante pakantay o mga itiran to wan ante pakantay nakon tiyawa wante pakantay nikiran tiyawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira kiro ya customers ni tepong arimina kanaya kire ken tepong ane nite ka pong inapong siyo kibuki ya customers na ke yay kanoran rungrung wake aralya ke ken kawaki na kintayan pirim po na yatay na pe Tenderiri ya kia karoy ya research yon rongrongon kiri pesti ni kabay. Jakan ni apong pun tiran tay ay tiran buay wante nga apong na kon tiran tepi me wawa. Noran kainan wante archives iri ya customers o iri yon temay sini katu apong o iperu nga ki temay sa ika na konan puwaka kin tepong tuwana pa angam. Yan na rin nakabenya ki na kon wawi teminis ipukin puwakan tenen na metenen na. Ako na ang nagkira ki Pepa ang kanaya kiri kentepungan na kontepung haringin. O irangin kakawa ki pa anako na ang reki po kaya ikapes sini katuwa po. Kaya kwan reki ni po kam ka na watay rungurungon roi bay ay ka ako nakakayo na narun aran ng mameta kit nampan ng minis meridikiya. Rungurungo ay ka arikin ti archives. Rungurungo ni kiri pesini kaway
menisin na pa ni kawai, tirikian ni paipai, tirikin daw su, mekasin ke newspaper, mentain to kore ne, awai pun rungurunguri kita pe wai kairi kiri ke me, abera kiri bes, awai tayan birim ke tape, sa kia arabia ke rungurunguri kiri bes ni kawai, pun putan ti rungurunguri yon te pe na te pe pa, pun ni ne kuitis tanis.